0: arepe dhewe. Iki Pramu Sinto.
1: Iya, ora tedeng ngaling-aling balik kowe sapa Raden?
0: Bareng Kudoro. Ngoyak-oyak jelambrung
1: ora peduli. Janoko nyikara wong sing tanpa dosa tak wales surung babak kulite wis mlayu. Tondo satrio bagus nanging watake licik
0: amblek diadamu para toro.

0: Semar
1: non
0: kepiye Semar pun ampun semlang sampean ora sawedi
1: doyak terus
0: sapa mbilari Ndro Janaka heh ana dosane Semar sing nyangga
1: mesake sampean ra dosa ora luput arti paten ayo terus doyak terus
0: iya Semar.